bibi mo ana wote nsu ka bibi mo ana bonsa bua sabu saya yaswa wo beso sewa wati wo kwa ka wo so wona bana nan ka wo de usi da ba yo sofu na wo de usi dai na ba ya kristo ni mani ye wo bia wo nemu wi wo bia wo nemu sa na uto kati wo bia wo kwa kro no bia ka se ho ka wo si dai Oja mama mi akwa tsaye. Yesterday, yesterday. That's what come on Jesus Christ. Atori bi anguru bosoyi. Ana hadi ya

as a drobi a debe kanunti mi di WhatsApp number ni tuja uwa brotre na utiye mina weni yadia menya time ama obeti metra weni kosu ya no ni miye nunyi na nwa rekodi dewe si ya uwa report to be a fakao metinasi na maweni nyina pepepe uwa pressure uwa sichire yadie uwa history uwa fie mufie glaucoma ewo mufie eni yadie uwa mufie ete woma ni nyina meweni nyina ni ayenshi sheya ibeti mi amu wa drua muanom num sede beya weni kosu ya ni benhuna die number ni ye 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 ebi ana wa abrochire na ope WhatsApp number na mepacho chenu so se ani emfa ni agro Ghana ha ope herbal doctor wa bina wedi ni nananu machi a oni ni nwanu adisifo yesaya de wa tetemofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumia ye de sento ya de odie no e stroke na ba won te ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne ye prostrate entena ho meemfa rubber and shell berman kanetete ne nananu timi wale mienu miensa eso na sa problem we ni wa enam tumia ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wo chim ansa na wa dwonso odwonso ano wa yase ya oya ya kacho se prostrate yade no ya de rubber be show be ma obe piam otete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma onura obe no ma be dwonso tetetete odie ne yesunsum yade uno obi anya asase ho manson ma di ka ka kacho se di ka bra ne be bon ho ban Ghana ha se sebi eburu sebi eson odi niema didi ho agro a obi beje wase ase afiri wo nsam odi ene opa dwere dware sada be obi ntumi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo na me kasa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi ya kwa soli ya dosu enso so hinfo na ye bone no timidika ka kacho se kanitete ni na nanum num nyansa eni ti no odoma nkoma edo mo ba asase so na omo di ahabandro bo mo ho ban sada be ya wo ntumi nje omo ejapade emfiri wo nsam eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu oni favor obu oton ade na sika na hye mepacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na etu mu na ma odi dwuma die wa asase so ania ma koye abrabo na enye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson aka no krakyro ade a ade amamre ne ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no etese wuti wiase no obi abo odua ne dua ne nyawo na so ko bom pa ye twetwam ubewu mepacho ade bi wo ho a ye no kure ene ya to atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gyna dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsuo bɔfo a ede bua nipa enye bɔne okɔ asolio onkɔ asolio e nsuo a odoma nkoma bɔye no a ye nananom kuta saa bɔfo no ene ede bua nipa sa yade eti oyade ne yesunsum yade ya to ama wo ntia sa ye hɔ ye mobe ye hɔ oba ebe ye hu adwuma ne amu ade bia kɔ gugyam enipa bia ona ntia sa ase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yade na kɔ baby free bye eti nipa biara wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso a mepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation eba ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi mpredu asa sebi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krechi we frem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkuma de sa aduma che dia mami ye nana kwadwa sume dumu ye nana ya obio mu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da oso we bema ana se masturbation eh how watwetwe obema sa na obema afon a mepacho nye mpa egba asem enye oyirasem enye atwe asem ade bia wona ka de ne nakiwade na nokwasem a ewo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi bia na wo ye bema wutie mi a wa masturbate watwetwe obema ma obema afon wo wo ha tumi bi bowura ne ne wada obema ne so atia se yamfa nakiwade ankana
Heba Dr. Bienu obetima mu drama abema ye kese. Sa se mwe makao inshiraye FM so for many years. Yetifia kwenye aso no krene me kachiro. Ebu asase di ya DNH wa mpamona. Uko jie drama.

0: sa po enu mwedi o tiwi se wanka sa to ma ho
1: me to ma me ho pa pa pa pa pa pa you are in the spirit.
2: Come on,
0: for me.

0: ampaye bedwa me se ene ampaya
1: yo
0: enje wo ni chese me nya base dia na me biatum me nya biatum dia me bia untemi di fribia ha chale kwa me monya lines no ma me monya ni ye monya ni ye
1: ko mu chen kwa timi to
0: ha chale monche lines ne ma me monche lines ne ma me ha me chese ko fo tete mia ha me chese ma fo tete mia be pa cho utemi di fri fa e jana sona e jana sona

0: wo tɔ ma yade aka wo to na ba bɛda ko school wa ba beto ahwɛ ba beto ahwɛ yire na so beto ahwɛ okun ba cho se yade ka wo ntimi nyɛ bibia biem ka wo din na ye ka doctor nko yame ka mo jabro so ho asɛ me nua me ma na me nua ma no a mo jabro so ye mo titru me nua me ma no se mo jabro so ye wa be ma tembia wo jabro so a e ma wo be ma no kofom mo jabro so wo so wo be ma no kofom kura wo ne wa duro bi wo ho no ma wo be no mo jabro so duro no ye sa mo wa duro bi eduro so fro so a wo be ma so be pegia mo be dina wo tumi ne wo ira da wo nte kura se wo bo pressure kura bo se pressure wo so na wo tie mi a bra be tie duro ye wa duro be tumi ma wa wo be ma no kofom em na pressure wo so na wo no mo du pressure duro na no sa duro so na eduro so sa kia o yi pressure do fri ho eji mba cho pressure ko na wo nya duro pa dia wo boa enko e san se moja no ehwe sisidia na afi akomani nyakwa empompi moja mpacho obua etimi nkoda na so ye wadura etimi ko ye wadura etimi bie ntini mu a e ma moja etimi san na ma obema so etimi ye adwuma ne pacho so tede tonko hia tie ne ye ne tu ho na mon na ntawo ma se obema enko fom obema ngu ntawo ma person ku obema menue obema papa wo tie me ma me so ti waka kire okun so omra doctor nko hia wo na bema da fom de wo so tembiara wo brebi ti won de omra me nua bema bo de bra wati na se tie bia di no pia ba a wo ba ye mo aduro no na pressure nso e so ye mo ho duro na nyina tu akofra bema so tu pia tie tie wo mutu na fe wo ba na pressure wo so a me pa cho wo bo de so wo tu na ko pressure wo so a etimi ma wo sisi ye o ya pressure wo so a etimi on 90 wo se 30 wo ye hwie ye wo nsa oda wonsa so ase wutun krab ti ase wu pressure na esa do cause buje ne kwa ntentene ne ni se wutie me nka doctor nko hian ka fa number we 0241 34 21 epacho 69 tie ne biem 0241 34 21 69 se tie ne biem ko number na ne hian pa ye 0241 34 21 69 epa cho tu ho na mo wate na bra ba gi pressure duro ene bem obema akofom awuo na bema ni sa ba gi ho duro na fe ho nto wate menua bema bo de wate na ya obem bema de wo to na so bema ewu de ada I had yan kasa wo to na wo yire so okofu mo ba okko okro mo ba ran so ni do okoye e ma no epa cho enti mi so se wo ye bema bo de so so bema ba edre nanso pressure ti mo bema ne kofo mu nti ka ho ne bra wate so ni pressure so ade bra ye mo bema duro ye bema duro pa ho de ano wo dene pa yi wo ne tu ho na mo wate na bia be ka mamba mama me pa cho na sisi na ye ka ho asem se wo so bema wo sisi yo ya e bi ho ma na e baba so bema wo sisi yo ya e bi wo dey process bema wo sisi yo ya bi wo na ya die bi ka wo sisi na ana so nya azent bi a ama na ka wo sisi no ana so nya wo nya o haw bi a ama wo sisi na aka wo sisi no nti doctor nko hia bo ho de ro se makope no pi ya be gu ho nti wo ya sisi ya die a wo tie doctor nko hia o fm kasa fidie so nyira fm kasa fidie kasa so wo tie doctor nko hia ka bra mame a che fire chi kwase akope mu ya wada bo mo die so tu ho na mo na wo sisi ya o ya wo na wo so sisi wo sisi ya wo tu kran transi wo tu kran na ho wo sodi kwada jene me pa cho wo mo ne tu hona mo na se tie biera doctor nko hia be mo wodro ne nyakopon fo doctor nko hia so na wo so wanya ayare sa biera sa so bo nyakopon sa se ade bia nyakopon na ye ti se wo tie ma tie ne hye nso ne tu hona mo me ba wa tie ma tie me pa cho fro number we 0241 34 21 69 mo de bro so ya dia e ha dwire ye mo de bro so ya dia ti se wo tie nya dwa bia What you come on? About your one bro, subscribe. Who saw the Utimina? Who saw the Cranel? Ya, it is so dancocum, a choose a whim, a patcho, a power cho. We are they. That's where a drum is to be passed over by into a sap or chalk. It sounds like we were one brow bar. What they brought? Now, about the mom, that's it to be our how near fruso, a patcho, or be our yaddy, prosit. Ah, prosit so Timon a cancer, we are cancer, Timon, Emma Monus Yadi. To be your prosit biara. Ah, when you see the baby, well, hey, you know, cancer. And so, prostate, who do so be? And that's what you mean, so. A bassa, ipacho ne kruso sa ba osisinum akro ba brother num asa ka osisinum okay brother any friend said you so try and a brother na bomo a tem bia na wuna mane wutime nyun so sadin nyina aye ade atimi ha dwin masisiye den so bi and so bema bia a wutime nyun so na sisiye ne ya wan heye na okunya okunya cancer kansa so wa ku ni pase se se ku mema na kwana de ketoa ti so tedo tan kwen yan ka prince kansa duro ro mo wade bra wate da me ma obi me pa ocho ya de e hu me pa wa chon so me bod wonde to ra mo wate me wate matim fra na ma wei 0241 34 21 69 tie ne biem 0241 34 21 69 me pa ocho ya re ni ho tie me to hu na mo wate no nyakopon wa hata wo yi wa be sa yade ayo sa onyame na sa yade o meme nkra be sa yade ayo sa onyame na sa ntu de dro be ma na se tie bia na me tu atu ata akire na so onya wa resa se tie bia homa to wate me nua prostate a utime ju so me bebe utime ju nso e pa cho en be se ngotwe utime ju nso e be se nkron ensia enum adan hu so onya na atwe no owo owo na wo komu no se hu so twa e pa cho de wo help na be wo tie na bra dr nkwehia wo awa timatim me telephone number ni 0241 34 21 69 se tibiela wo how that should be free what no obi so timi nyo so do so na cc wo brother na timi brother na timi pumping so ma me pa cho bra de bo do na emu no timi pumping so mu na fe bibia nya kama na nyo ho den na nkokum me nua ba me nua ba ma bro what they are na bra na se tie biera wo ha da so be fru so obi a me ma odro me so be pesa po wa cho e sa se yade e ye pa yi so ti wo na yade e yo bebu yade e ha wa mpa cho wana mo ntuo beto aba dr nkwa hia wo e wa timatim fra number we 0241 34 21 69 tie ne biem 0241 34 21 69 bra ese tie biera o ha o nyefu so e pa cho obi o baba so wo ye ko baba so baba so ye o atinsan gu ho hu ye ohihihi wo ye hwie de ye e pa cho obe ma anu no anu anu nyina ye sansan e pie nsuo me pa cho obe bia de wo da fara biabia ye no te wo timenka obe bia de fara biabia ye no wo wadi na bra na wo hwie so a e be se ma proceed be se ma wo du so atwa e be so tima ma wo du so twa du so bebebe so timen ka me pa cho me slow yade aye so me pa cho se be tu na mo ba na be gie duro na ho ato wo na ma se wo ye be ma na ko ko fa yi na wan fo bi anwe anye no so timi a me pa cho se baba so ye wa etimi tin sa gu hu nyina utim na wo se hu ya ohin hin pa wo te wo ni tu na mo wate na mo duro e duro ho e de ma wo ma di nyina san nyina be wu e mo a na ye sa e ba sa infection obi nyina be wu ti bo de tu la mon e ma be ma ne ba no wo so be ma no atara no na aye san service wo afi de pie nsu wo yo ban so a ti mo wase bie ka se pa wo so a he ye na afi ba sa wo nya kunu ana wo nya kunu kura pa na wo ha wo kunu no so wo tie mi a bo de se oba o service wase aye kase a baba so mo wase sa no be gie duro na kama na afi o ti mi no kunu sia na ye fan pa cho te tem bie ba sa e ba sa ti mi yi sent ba wo out of power two tenants and doctor kwa hia me what matim e chira kwa se me adwuma me kwa so report 10 o'clock 10 o'clock me share adwuma se enkopom yawada no me pedron uma pedron me gwon mo nti e sa akofa ne yawada no yawada no me adwuma yawada no wi a e fiera le mini ho nti se wo tia wo baba yam bo a e fiera chira kwa kopom yawada yawada me adwuma si ye ko pedron e sa akofa no bia ba kwa so no ye hatante no e se wo no de wo na tiwetwe adipidi aye adwuma nse wo timen kan nte na no memre na mama no nse anse me ye nduro no nse onipa nkwa ho hia erentina matu mbo ase a me ye duro no se be ye nipa benya nkwa ahoden atenase na ubenya hode ataso a kira abibiduro ada wo yusuo ye se nkwa tia haban nyu enkupa duro mu adina ene ahaban adie bie no a me pacho e kya ahaban onyame de ama nipa se enfo se ho yade onipa so adire ntino ane ye mpa haban duro ade ye ta bia ye pe oto no so no tupa ye ne ano bi ko ni me pacho enye sa aduro ye haban se wo timi nka wo de to na mo na be kya haban duro ne fo sa ho yade na ho nto ne nyini kye e sa se yupe nyini kye e ya haban enye pe mbi o ti so u peni nche pa ya habai enye ni nche so utime nka me pa cho obi egbaba so aye no a wotu na hwe no etime twa wo okura baba so etime twa wo bra be tie do me pa cho na ho nto wate obi esuro kwa ye suro kwa ti o me se obi a oda suro ku suro kwa ti no a oda duro so me pa cho so wotime dotan kwa hian ka onko pe eduro bi e fra no mantam nua obi a tumi ko wa wo bush pa obete me fra mantam nua so oja sa mantam nua bi a Jebi siwa, jeka siwa na jebi a chichiro huo, huo bi a chichiro kesiapa. Na kuhie habari kesiwa usro. Sawo tume inka na unya sa habari biya, ero usro kuduko. Abasa frame, na benti ya draw benom, na menchile usa bantamu yano, na kopebi, na kuhucha, na menchile udono. Sa dipa wada sa usro kubeka ni biwa. Ube chebi ube free sukura ni ada kituwa. Ube free so. Ama sad mantam yare ehwa dro no ehwa dro pa na oso ehwa dro edema wa obanom aka ho asara ho atom fro number we 0241 34 21 69 0241 34 21 69 ipa cho o fra no atua na mo ne so fra no aka to no atrase tu ho na mo na be jare sasa che nduo no ye ba na asa ne asa ko pe ye ba na asa ti bra be je na afira ye di akina ye be tie dura no no wo so bra be je o die ye ye duma no duma na ko pe ye wada no ye be sa ko fa no ru bie wa ba enchina dia e fi na be twa ye duma me be be twa ye duma ko pe mo sa aduada asa tiwa sa cha te duma ze o timen kan pa to do ne to na mo na sa tie biera Well, how do you know I'm Never fast, that's what I'm going to say. That's what I'm going to say. How beer me patrol to one among the Nakupon, I was said, Yero, but for the Tanko Yasu, now so when you're a son, but when you're a tournament, I said, Tia Bira, the patrol, or how do you know I'm a fru so? Proceed, I come once to me. Patrol, proceed, yeah, come once as I can be. A cool memo, papa. Proceed, a cool memo, that's who we are. Sese ku mebano se bi wo so sa odun so sa onyo so onyo so bi wo odun so rebe be se nkrun enwotwe anadwo ensia no odun so wonda wonna e bo se sa ma pressure kosro sa o ti dotan kwa hian kan se process wo so na se wo goda wo so so dia ma pressure sa kosro e sa se nipa do e sa wo da na wore se na tam bia wo pressure so gina din kama na se process wo so a se se wo so na kwodun so He said also tem biara pressure ni pija and to bad the kwa here am be mo wadro pressure dro no mama pressure te dro na do so na ti twa na face obi won ti be nyun so na do so na cc e ti ma e fi na ko akoloku ni be manum u ba be mo wadro na se che de e fi na akoloku be manum na na na firi ho be la saso mo nyakopo me pa so utia utia ni yeda mo hwe nso ni yade e ya yade e ya o obi o baso aye no baba so ye sa atin sa guru ho awoko tri mo E hano, uku na sipa nsati siyegu ho, agugu na sisa ye tuntuntuntum. So telo tankwe ya kambasho, uti ya bobo ndiye sutuwa na mongu. Na bra, na yaba ino mikese ninaye ayaresantila. Ayaresantila, so wati ya minkame, watu, domba ini. 0241 0241 34 21 21 61 61 69 sorry 69 69 CNBM 0241 0241 34 21 21 69 me patcho bo ni atura ma se o fra o fra se me patcho bra ba je wa sa ya sa ni ye o en kwa hia pa ye sa se en kwa ye nto ye tolo store ti bo ni a po kwa no kwa ho de dia me patcho no an sa we ba na wa ya sa wa ya wa ya sa de ya sa so bo nyakopon me da wa se Edo ni ku akupo ase o chiro bi biara obi biaso ya resa. Pa de wonto na mo na se ti biara aso be o dia. Do Pablo se aso po wei en chara 70 en ti be da aso pi ma bai.
1: Okay, ebusia Dr. Enkwahia. Enkwahia heba en amote ne nkan ye nyina en fa ni nkyrem. Dok wase ye ne o se ehifa.
0: Etimetim.
1: Eh ye nyina en fa ni nkyrem etimetim ho. En na ye ko ma me fa dok number ne sa ma biem. Eh ma ho se monfre dok. Monfre na ko pemse ne bibi no ebekolu ai monfre dok okay wa kuno eti 0241 34 2169 0241 34 2169 eti metim ena dok e wanti dok e beda wasi dasene e sane dok e bese shi na wawe ni chue se enye wye enkwen hiya afe insu na ha ya babe chile eti menye fide no Enfa Enfria Mediani DJ Frankies Ebesa switch sisi ya ina ese chile ni nina Wawelitia Nungkuru ninyabodi ya 8 nukula ese nyo wachia na nungkuru eh ma me fancy enye sa wan head cap ba no enye ka ketu akra ye ntwa e won bless ma ye ba na ye ba we chili.
2: Oh yeah, come on
3: Ishra 104.5
4: and Muadi
5: in Shirai FM 104.5 and we den in Shirai FM.
6: Ladies and gentlemen, it's time to set a speaker's blazing. You are about to witness the fireworks. The fireworks of the number one DJ mixing the hottest beat. Spinning back to back and scratching like no other.
7: 1, 2, 1, 2.
6: Brace yourself and welcome the hottest on the block. DJ Frankie's in the building. DJ Frankie's.
8: Let's

ɛfrɛ mu ɔdi sika kɔkɔɔ kwadwo kusi apia metene mu ɛde ama agya mansom ɔgɔrɔ mene wɔ mu a ɔne wɔ no di dwuma daadaa no asan hyia bie mu a yɛnnua baa ɛwerɛsi wɔ ha sa nso ɛna ɛdi se nso ɛwɔ ha